bara abiro amaino ko pichuare kero pali pulungu moro bon ti amo ye chamo veri wogi midiere eno ko beni ateri matin mepu ujoni koran baga mkerbo atwali auksyoni nchega chegani mama wori auksyoni koma ate uyeru pala meramu piar komiki abadi pulungi wogi kore bonu nuari mi te doki wotu on mo mi a jelo wan ko bijuare ha mi na jelo wan ko bijuare ni kore dieru no kene na be shobe bergina rasho amain tawde ha bijje a jori wori te doki gomji nu ko e ti charo ni ngo jara chel dudu mi a dego.

0: Baba nakubuni shigo biru tuti mena mario yin nyomi tekuwa ko pingo. Pien tuti lo shigi pini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa pola pola. Yini twaro biru kiti te nyweli tinu te kumuba tido kiti nyari ye lo morote nyomo. Yini te toko diere pedo mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Yoni miri maru unu mundu. Awina mbana kuboni shigo biru tuti mena mario yin nyomi te kuoko pingo. Pien tuti lo shigi pini nyweli yin. Shigi lo tuti yuwa pola pola. Yini toro biru kiti te nyweli tinu te kumuba tido kiti nyari ye lo morote nyomo. Yini te toko diere pedo mga tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Yoni miri maru unu mon. Baba be. Aniwa. Aniya mi iba luturi.
1: Kamu ni jo kubo ni mani sheng shub lo mor buo shigi pat. Kwanya lek bolo pinga kome dunga miela miela. Ni diere le kobe koba te ni diere no kobe to tere ni a. Jin ko ishumi diere no abu ni. Anna wuro ti wani shigi shuka kiranga ti mako kiranga ti yoro ni pin mori atwal akaru gamu kiri chonga ka di pi jodo pe aneno atina yini beri winya ni ajo chengre mi ne goda ono no bayin to be yete kamu yo ko boni mani sheng shuklo morbo shigi pat kwanya lek bolo pinga ko minu ngamiela miela ni diere re ko be ko bate ni diere no ko be to terni a yin ko ishumi diere no boli ana woro ti wani shigi shuka kiranga de mako kiranga de oro ni pin mori atwal akaru ga o kere jona ga di pijo do pe aneno adina yin beri winya ni ajo ti ngore mi ne go da no ro bayin ko ba be winyo gar bari ma inga da no nyoma choke tunga kelugi mortara kelani iburro burra be wani na pe burra be ra kelugi en do nya wora wora ma don ko me chwe chunye go wi winyu karbori ma imada odaye winyu karbori ma imada okobiye ninyu makelo kira chunyo pe yeshon Jungjo meri ko dia dine ka diango. Amen ni tu pongo yori ki buri deri eba. Ka ki ni diu ko moton ne katina ko no ana dago. Aju mu wi dano pa.
0: Nena. Ko wele wele ye.
1: Winyu karobori mat imada odaye. Winyu karobori mat imada okobiye. Ninyo makelu kira chunyo peye shon. Dungjo meri ko dia tin ne ka dia ngo amen gi tu ko ngo yori ki wori der yeba ka gi ni di ko mo tan ne ka tin na ko no ana da ko a ju mu wi da no pa
2: Old radio. Pijong chun kere wer kwaro. Pimara me pachu.
3: Iwan lang yo biro ta. Iroko kamu pene.
2: Old radio. E.T. Winyo. Old radio.

gino mo kati tung chi mister wang mai yenyo kore an ni ramo achiel an do kadi chino we an lim pa war petwer la ta dok la tien ma an anyuala nyuala petwer la ro an achiel wat pa o malaba e karmo kuno mister an no kuno jan ha An nan mon weng bok chele bie jinja chia berke tam ni kwak miena boi di kin ge kono. Eto mon cha wang win gen doma doma man tu gili yu chwina Teng. Gena da ti ma yene. An a chwina music mo ma gwa kona pa ker ke nying miena boi bi locos man. Chiki kuma be, dan gu ponka nana ma liet. Man na ke kana na pori ngara mo pori ngot beletik. An mi a pori wang ma lako man tu gini an Mr. Boy bi locos man ki kome. Ana wachi aboy ayela dongpe kikuma ayela dongpe kikuma be cho wachi muze kakumanda umera chuli gangwa.

Jal wat ming ming wel tiago lo tien wa. Un mon ko wimba ayaya a la dina. Kiku mabek an mo ogang pala dira boy mister. Hey. An nana ka chua wila wila ot ngato mo wila wila ot kono. Chi aber kitam en ko madam segi ko ma igwak eno. Hey. Kiku mabe, ana wini ka nyeri pa nga ta pa ni mami an yer le peri. Ana wachi aboy. Good. I karma dan nana kir pinga pe mer ni anga mer. Ana tu gichi lu pene wa e aboy we. En mama ni kon pe kat wa ka mata do. E wata chwini du cho ki mat. Cho ole wa ko mo babu doge nana wetika yatu megi dan ke chwini ku ya wa ha. A boy car oil la dado kid pap dog a boy ndako car cha chodo he eto ana win choka mer ki pak magwai ko ngar cha ni nya dundu nya kiliri yene di chi ana na ki kome ana wati mana ye boy ha ana wati lu boy te ana ber ki tam ne gwa ma man piana cha ci gel ma man po po ne pe car la lu ak ma man ene dog chi ana ne boy lu boyte ka ko manti put genu pe e to wati muse wa ka wati leba chola ti ka penge yo yin penge ni diang muti ana ye karuke ana wati mana ye boy ye

nono. Jai kwero lokawo, we toro bedi nono. Jai kwero lokawo, we toro. Ana meti ki pene kwa madam se mister, chi cho wache ni ka kuore manok. He, ikarma cho do dugo, cho kong doko lingata, yako doka lokwe cha amone miyana wache warbe, ana miya chetwa kama ene ti yeni. Kara miyana no temo beru us girl pa one at anone, chiki miyan ruma chiel ki nge kenyo mister, la kuali tu, loro nanga mudun, he. Ana wati luboite anna ber kitamne ka twar me ko wor wan kiri wako chi win lok ma mane me in komiti e cho wati muzeti makki jaga lok an pedone done wiya ma twal ki kuma be anti ki dakna ka ngar en kam gi dong peba pe yel wiya en to kai bi chierba man nge at ken ke no at mo mala ti na nyaka mo ber nyime chi pen ti ken chi o nyoto du gore ka me na boy ki kuma ana wati ka kuma na yel dong pe luboite gena dong pie yini ko argan ana bi dugi speed te a cha wat kuma no mera ana wini ka cho wadi ki dakana ni e nyaki lir we gat werba ye ro ma tin yor yor wakin an muze dugune no wati o ticho dujo we awaje o mana ya boy a yere don pe

kwerwan wo jajalo lima wora jala weyo mami kiguma be karma ogon pala dira boy mister hey ana na ka da ko nyir putchi bu de ka chi wu met ana wa chi a boy I leave na boy you thank tin hey gena do ti ma ile tena mane kuma yang war ma tikata ma ki luoni lok mote ano ka cho kwot mot ka ta ma ti tiri ma ki luono chanda ti wi met a kenyo mister ha Genati ye kona Genati ye mer kay nano poko kala ne ki meja mak wiir ko me ki vanis te kay ming ituar pan pik dek ne riyo nyo nyanya gen chak wan wan mala mal ana wacha boy do e ikarma da pa nye do dir pe logo war mister ana wini ka chotu ki chak log ne nan ba muse a tiki la kir maler mo kan ma dak ta pi no ne kom chao bi chele ko mo mera mo nyate pokare ana wacha boy ana bere kan ata yin kom yor kar man dok tuo mo tie la ten chi dok raj do la ten na man kit yan ngoma dak ta choy ne mere mo nyi cho wa ti dak ta wa ti mere mo yat mak luone klor kon yin ki pana de ene nan mi ana tieno kir ene wa ha a boy ana bere kan ana gine wa kon gen ki de kar man tay bi yat man yen ma pur kata kara a yele don pe do la ten an bana wi nyu wile mo ti yele kan tam ne ka ti ki yat ni ci o to ramo ke la la mo e cho wa ti muse yin ka ke wa ti lok pe wi nyu kong de wa ka tel le ga ana wi ka cho che ton le ga mo ma pe ni ru ba ru ra tu e ti an jo ma ti ka bi ni kan kan wang ma ti o de man ya ga gu tu ji tu to ale tu to ale we le wa man me ir ge tek chwi wa ngo nyu ngo nyu mo ki ga ma ra jo o be pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wacha boy de kene don kere yo pole ba ci twar ber. Enta boy wa ka wachi ni. Jang muti ni en mo ka riyo na mo ka tella ge ki bi kor ki speri gen ko ro. He. Jao chamo ni ma bere. Are lu boy te. Jao lilo ni ma wo. We ge yo ko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Are lu boy te. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai paro lokawo ari luboide e aboy jero lok di

0: aito apaba ni wey oluwa kere ye aya kimbio mi wore mero ko ben ne nu ne wa nga bol ko bi ye
1: igi jami o wore mero ko ben igi jami o wore mero ko ni oluwa yo ben oluwa mati mi

0: chunke de wer kwaro
1: bi yom chunke de wer kwaro
0: bi mara me pachu
1: bi mara me pachu
2: I wan lang yo bido te loko kamu pene
0: iti winyo o radio iti winyo o radio

0: mepacho.
1: Itiwinyo or radio. Itiwinyo or radio.
2: Hey yo, Joe Emro. Yin mara ngayo.